Mumang ko papadagang, o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o? RTM Sabano, pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o. Milo orungaw da magikinungaw, manikid timpo o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu nunu manu padagang nga copyright right. Romutono, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu apat apat. Pokyoputan id nomor iso 6, teka iso walu. Osiri bagatang, osinang kosudongot gatang.

0: Dohim Gabin, mantan kampung Rempon Tambunan, Pakinangau Kuna, da Beres, da Pasalimban, Beres Dusun. EPM Kaninga, buhoy aramay bo.
1: Popo do bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kuwayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mangulok popo bungkusan okon ko jaminan na punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo. Ilago pugulo asoro. Katingaligan tungungan toko tainsanan.

pisanangan tembalot kining ang FM. Yahay, tinimungan, wiri-wiri. O tumbayan o po, agangaw ko mo na rin mo nuna po. Sunong ohuyan.kakaman. Kada ohuyan, maginangaw sinangang.

0: pahilo na. Mamso ko pahilo.
1: Eh!
0: Uy!
1: Eh? Ay! No, di man itin sa dapan, naikle.
0: Jirin, mangyayok ko pa sa bawang.
1: Ato, kay ingaman ako, wagi wala ito. Maso ko iti bawang ay.
0: Ay, waro ba nga. Tamadaan ko na may pa sa bawang. O, sunang magyat sa dapan may pa sa bawang.
1: Mila, nagid at maso yung bawang. Ay, sasala. Nga, intan bagya. I, may bagya dit. Aw, oh, po sumadap asadap. Nagyati, pukulan ng labi, no?
0: Iri, nagidat pa sa nang may pasit sa dapan.
1: Pinka, kabara sa malayang lahing. Sa sadapan na pa nga, amilang may pimpanaw. Lalabi pa ko piya iti bawang. Papasal nga, gumuot kanta kanita ko piya. Sa nang kumaysa na pa nga, sigarin, arikatan ka lumpadang nga, ay sa tulong ka kita. Kaduwa na pa nga, otuwangan ka, ay sa tulong ka kita. Karuba ka na dit, kawuyan ni taas na naman ng palis, ay sa ko kita muti.
0: Iho na kiyo. Muli ako panating nga. Potodo ako dah muli.
1: Baham ka na na. Potodo ka muli.
0: Ay, baka

pagpisa na nga niyo Kuya Elika Paujin. Kano mo kinawa sa limbahan Boros Dusun kanina WFM. Karanghan sinding Dusun dit tangaramay. Kuhoy aramay bo.

Yang kadang kau biasa ni mata di Chel Michael Langadku Upusku. Menegak kita tanda barat di jam kau potol luna pada 5 minit ke Suabon. Kau sekolah kumah di kayu kia, tukar kali perongo di ti kau selimbahan baru sedusun. Kakak lima pada ho DJ Klemang balut tiga yugi som jam kau pada 2 tang adau. Baham mata pinai kau menuang di ti apa bayan mo geringau warati sundai tekau. Pi tobok-tobok nga sumurut i om sera sumunih aku nagi min sawat nga poin siribaan. Harana ho kita kupipiro tumagikin ang audit pinapata da si Simbar. Intangay ito ko po kya. Ay, timan tadi isay giyati. Kau bisa nangan daw ko sa habon tada ko limo montok DJ di papanaw karaja hitik konti tada bay no. Isi ada po nga papatad manahak da sundait kya. Mantok ko po natigari. Gampion tako po ti sundati kumo duwa. Manta ko po simbaro sundati kumo isa kya. Nga isi ang naging nga manimbar do sundait. Kasi nga telepon. Aw, kontok. Mintangay tako po. Makikinangaw di suway di minanimbar. Kapisa na nga DJ Yoko Ipudin. Manta di simpang empat ka batang baru. Mamasan ko matapinay ngay hilag kampung lanas. Adi, katutundogo. Kuro-kuro na kabar di kayo bayno. Alay na ako na kopi ruba kasyo alansa na osonong dah tereri mo ireri na DJ Konsiko. Konsiko naging mantok na pasan na pudin. Sumusuhot iti mantadi Justin Gay mantad sunsuron tambunan magavol rambat iri DJ kasi simbar disya kyo. Magavol rambat kyo mantadi Justin Gay ponsiko kumarika Justin. Sumusuhut iti manta di Syam manta Johor mumbal dot manimbar de sundait ko pisanangan ko madika Syam si simbar na po nga tunda lo kantor ikasyo. Ako si ko ko madika Syam manta di hilad Johor kyo osodu hilad Johor nga kasasari mo na ko dung diti radio Keningaw FM kon si ko madika kyo. Sumusuhut, ako pisanangan ko sabon kumadya DJ Yoko Ipatli, mantad kampung pagansangan keningaw, mamaray tasundayt magawol do tundalo kantor eh, kasyo. Kasiko nagi kumadika, sageti, Ipatli. Amiti na po nga manta di Kalyun. Kabisanangan DJ Clay, kabisanangan Kalyun. Mumbal mamaray ta sunday, rambot pamaray ko magawal rambot kasyo. Andiahoy, konsiko kumadika Kalyun. Amiti na po nga manta di Amankan, kampung Baginda Keningaw. Mamason, da kabisanan ko sabon. Kumadika DJ, manta doku hitih kasasari mo kinango radio Keningaw FM, konsiko. Mumbal da mamaray te sundait sadur kantor DJ kasiok ya. Konsiko kemadika amankan. Konsiko motok di kayu ngatain sanan di minanimbar da sundait titik ya. Baik ropo anda dan toko po. Anda dan toko po gisom. Mari kata timpu de jam kau pada misok ke Sabon. Pagulun mo kinang toko di tikabar Keningaw FM. Mana ko pulang buso si simbar da sundait toko ko Sabon da baino kya. Angga na diri. Pitobok-tobok nga sumurut i om sera sumuni ako no gimin sawat nga poin seribaan. Kau sika o gina-gina amontok di kayo nga itay sanan kya. Dit manahak ko pia da sakodong menimbar do sundait di timon wang di ti ababayan mo keringau. Bam tapi naik ko main apa di kayu posurata si simbar di kayu warapa timpu. Warapa timpu tih si tangan jam pek ya. Pagulu apa pusan di ti ababayan mo keringau ada jam ko pada misa ke Sabon. Foto dan apa di kayu si simbar teko pasan di kayu maya di ti WhatsApp Keningau FM. Om negi teko mila negi maya di ti Facebook Keningau FM hebat syoknya. Tumilang bus mong malihis ginawo, sinding manta di Alexander Jr. Isan piniampatan di Felix Don, Norulun, Sunsuyon, piginawaan. Ikatero, ready Malaysia, Keningaw FM, kuhoy, aramay po.

Yang kena kopi sendiri mantap di obil oh apa menegak wita tenebai nanti jam kau pun lima dah pedam tolu mini tot kos wabon. Alasan aku lihis ginawa di kayu kia nak orang kau dah sinding-sinding nak kau ni nulu dah kesal benditi ma pasikan lagi kuma di kayu di minonimbar dah sisu sundai dah kesal benda bai nak menuang di tiap babayan mogoringau bahama tapi naik kau ngawi harapi kikira onom peminit pagulu makin otokau di tika bar keningau FM omo pupusan nata babayan diti pasikan mentadi segiati eh pinay limus kya sisimbar ko na po nga magawal da rambot kasya magawal da rambot kya sikaw kumadika miti sumusuhut i Julius Butit mantan kampung tangga bundu Tuhan Rana manikita daw mungkin ngawa ko keningaw FM Maya Radio FM online kong sikaw pamarit ko na po disundat nga magawal da rambot kasya kong sikaw na kya miti sisimbar mantan di saya gati kau bisa nangan kesabon DJ membalak upo sumimbar di Sundait manda koi rakan sangano di Sundait au no kontok ya kasio mangawal rambut te kasio do simbar ku DJ kasio kasi kau kumari kata pinay bahan pasi kau montok do si simbar ngai di koyo ngai tainsanan lagi pasan-pasan di pinata di koyo amegal ni dapat us ku dite di haro 50 minit pagulo da pupusan da tababayan mo keringau diti aman ku pelombo sono kopi si simbar do Sunda toko kesaba da bai na di pinata hak di tepi nai Francis tu ya pi tobok-tobok nga sumurut i om sera sumuni aku nagi minsawat nga poin seribaan bayahan ku ma di koyo ngai tainsanan tu kagumua da ko simbar do Sunda titi pamara na petinga tundalok tay ko rambat nah gumari ko simbar ke bayahan ko mari ko yung atay sana nang ponsi ko motok resa ko dung di ko yutay sana di kasasari mono ko dung amnegi minonimbar da sundai toko menang di ti ababayan mo keringo tadau diti tapi dai ko pegulu makin otok ko kabar keninga FM de jam ko pada misa ke sabon kana po tumi lombus memalihi ginawo miapa sini mata di Bodrick Paulus Aib it roitan dot morobuat

0: Kilingaw FM, Coastal Limbahan, Boros Kusun. Telungoso, makinangaw siling-siling, tangulumis. Makinangaw, kapailaan, pasan-pasan, makikinangaw. Makinangaw, Kilingaw FM, mayat frequency, siyam na hapadam 4.2 MHz, mayat lunapohat karalado. Iawit-awit na mamanaw, pisaang-saang, dat may dumok. Makinangaw, ibdapur. Damot magansak, toyko, damot dot ni rumah-rumah. Hinang ka na po, kinanghano, Kilingaw FM, niyampay dahay, ito sa limbahan Boros Kusun.
1: Doa. Doa sekira harap tak mustahil.
2: Bismillah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bih.
1: Ya Allah, mukyanu aku mantatika kusunungan mantat tumus diti om itnawit nagit tumus diti. Makitingolik aku mata karaton datangus diti om itnawit nagit datangus diti. Selihan nada iti sabagit tumus rahmat it kapagawit kasanangan om akan katumus it kapagawit dat kali kekanan.

0: Kabansayan Ramuyun.
1: Ang kiningo ra kaninga FM.
2: Into Ramon ra kasalulan ra gunumurut. Pagayaman takaw monsoy.
3: Kaninga FM. Hebat am syoknya.